whakamaru pia mo e leipa, pia ko opportunity party, oku ne puke ai Palanisi. Kono eke atu koia kia Luxon, pe e ngā ue mo e wha i koeni opportunity party, nane pehe, oku i kaito e vei vei ua, i Honoloto, he i kai peke ngā ue ia, pia mo e wha i koeni. I he tauti peiti koia, ai kautaki o ngai wha i wha politika re, te teo atu koia ke whiri whare area o maahina katu u, na wha hoko i Queenstown ane po, na asimai ai e taki e wha i ek, pia na ane kaiha asi a loto o e kau whanongo. Na e ke atu ke ateki nga tōluha ngahi whehu i whekau akeni pia mui palani koia a e pule anga loloto ngā ke veteki a ngahi supermarketi ke ta ofi a e whakawao koia i he totongi o e koloa mui whakatu o e ni i hia ke holoki aki a e nau pule whakawao. E lele whakataha fukieni mui ngahi whakatu tu koia kua whai ke malui aki a e pule whakalevelewa. Kana e tari e David C. Moaia o ne pehe kua taimi ke poupou a pure anga ki ngahe pisinisi. Na hua Shane Jones ia o ne taukapo e ia e tuu koe a New Zealand First, ko ki nau tolu foki na nau fuotu uatu ke tamate i a whraua o ko ia a e o supermarketi, ka e whraata e ngahe supermarketi. O ku whaiha kore mo a tautapa me he taki ko ia o e wa anga ue ki he mafu pia mo e halanga mānawa i he pure anga. Ki he pureanga nuusila, ke na ofa mai pia mo whapaanga ai huhu malu i RSV o i longa i whānau. Ko e muimui atueni i he ilo mea whakatotolo na e whai, o pehe ko ka kai pasifiki koe o nuusila ni, o unau tuu he tu unga whakatu tā maki. O ku lahi ange, li unga fitu poini ua, ai whainga maari ia ke nau mo ua ki nau tolu ia, mo whakatakoto i whare mahaki, koe uhi, koe mahaki koe ni koe bronchiectasis. Nai hā he ola o i whakatotolo, koe tokotaha i he kiwi e ono, o ku mo ua ia i he whakotua koe ni o i halanga mana wā, a ia ka lauwhaka kātoa koe toko hiwa kilu ni mamano i he whonuani. Nai pēhā i le disia hāreng ia, o ku whakairifia ai ngai fika koe ni. O ku whatutu, ai pule angaloro tō ngā ia ke whakalahi ai mea kaitahi, ai o ku hū atu ki intia, he tau e hongafulu koe ni ka hoko. Nai pēhā e potu ngā ue ki muri, nai pēhā e potu ngā ue ki muri pēhā mō whewhakatau aki, Sarah Mayman, koe koloa koe ia mei ngā tai a Aseleria, o ku hū atu e ki intia, pea kua whakalahi aki a peseti e tolungi au, talo mea na kamata mai ko ia he wafe ua ua. I he wiki ka hau te nau te whaia whamoni ha rea pau fe whakatau aki, ke kamata ia he wiki ka hau, pea ke holoki maa maria e pe, a e rea pau fe whakatau aki a koe ni, i he tau e fitu. Nai pe e meina ki he whataha, koe whanga maria e nia ke tāketi ia e lewa e nusila ia, a e matakari roto loto ko ia, e fōtu utu kakai a India. O kwa fōfua kona tō lahi, ko toko fitu ngiao miliona. Kua kamata ke asi a e ngahi li lere fuka, e ngahi mea lere o Aokalani. Pehangi e kuki tuai a e asi a ngahi fukatonga, ka ku maafana mai e ka inga haa mua aia. Kua ngahi tiimi tangata e ni mafoki, ma tiimi fifine e tolu, ko nao mateu teo ke pore i ai hau. Karang pe ngong ko kok mai mak tatol ako ni fatang pe ke mo ma o ha ore rei ko au filipo matulalo to afatu.